0: inga kalesia fio anga malalfanga ai majisi o tatu watu nufa pelpelo Samoa. Ya ete tonunga haole malo Samoa na potpoto atalofa tuwa indeva anga lfiafi malo lover so ifumruia lofu olifalabu ngima talofa, talofa lo Patalo fatur tapo inga mauta mam tina matua ele mfen fanga luina la unangar si ufongo saltonga. Na yo ototu atupu, mana yo ototu ali. Na yo mato matua ele lato tapo inga lele oa. Na fapeo lewa mafuta mai otua fiafeo pitolunga. Oa mai otou neiva i tau malulu. Talo fai fatalo fatu ino otou le sisira mai. Ia mo vava yatu. Langona ina lava le mafan fana e maiso le ave mai ea ole malosi ole mana o autou tausanga e maiso le autou tapuainga ea fapio mfaina e fapofonga meneva ngale fiafi o mau alunga pele lofo le tua ilo uso ifuwa lau lileivi ea le tua Ya va be foi lo mawale ato to e swing or tau nisi fo i o ngase ngase o so i fuanga masani ai. Ya i edifa malo longa lo tato tua. Ma lor ta pua i faftai mo tau sanga mo moli. Talofa, talofa la. Fa talofa tu ni fai nga malanga asia si mai ta faunga o fai nga malo longa. E mese fo nisi o fuafuanga, fa mwe mwenga wa vele mala mafuanga. Ea umfainta to mafute ni fo itua la langi. Eleva apito manu ya atrasi o fese tafa or kelope, se itua la langi anga ima yai. Pe masanina asesi maipo se uru itaimi fo ilo wa ea feira ufanula to maita o Vitoria. Ea ea wano mato fafilo ya tu mfata alofa tu ya te oe, malol malanga manu ya. Ea fio maia su maia mali umaia matala au mai. Mapua ni maota ia le tua sa tau taifura ufai ngā malanga na ufei loa lififia ia fapea lewa e malanga mai malanga tu sao te le tue foi oka o kaise mana ia lau pule lea ia fapea ona e te malanga mai o e tau mafau fau ia oia ni te ua e tuai ia lewa uta watu ia te oe malami o tomu pa wale ole si tete mawele ufififia malo oli oli Ele ai se sistete lalo lama al masina ma fitu e te maua. E pe ele sistete al nei. Ea a le fa maurianga al nava enga. Ea pe a tato mafuta si le masina stas. Ea o lau lava firfiringa. Ea ele anga le lea se taimi. A tato to tau ma vai. Ea maluti e pe alo to soifua lau le lei. Ea awa le lei alo tato to. Fato fa fa so ifu atu e la to fa pe fo na to fo fo to li watu le tu mo le tu la langi na i mai ai au la vale tu la lo por kalame ia et ta una e fo i malo wang fi fi au e te fo i malo le fi fi ai ni fa le tonul maftanga ni si fo ni vaenga ma di vainga wale tala fe nga yai malau si si le te mi o ta faonga Ya aswa tuva ima lupu enga. Lafo ya ne nuule aina. Ya ae faa sao sao le leilo ufina ngalo malo uloto. Faa tumuina oele fia fia. Ya manuia lau fai nga malanga ilo uto etali watu. Awa ni ngalo lfautuanga. Manatua pe fia u ato le ale lanu le ato o tingpusa. Ya po yefuse li ipine faa ilo nga ifa fai ngofia mo oe. Ya ai mese fo le ngoa nei tu si ai. Tau no matua fa mata mata te le lo suafa. Na ia aua ne ia ni fina unga pe aua fo ne ia se. Fa le tonu te me tonu wa. Ya alu mase tala le lei mo le atu lo fanga. Tau tai fo lau fo le nga le tu e wala umo le au ia. Pe lo imal fi fi mana ai nga le talo matali mau mai mo oe. Pero al fi fi fo il vi ngale tu to fa so i fu alo fatu Ah ya tu le fatalo fa ya ile tapo nga mau so tatu tu nu umal fa fonga anga Olo mfaino mafuta mailunga upenga tfailangi sini te va va ve fa nei no po ya wa mai o ni nai tu lang yelo e lala ma papa o ya yo ai o ma fa fa na e ta u mate mai ya po fele ha e tu ni tu tu da fa pe fo lo fa fo mai e te tu nga win ta tu va va le no fo nga am salo ya fa mo mo lo ma bulu ngo pele lo fa mlanga le le yo le tu ai lo tu so fu la le ya lo fa pe na fo ma tu ni tu lang o lo ma tu wa mo wai ya fa talo fa tu ai le va tele ma fa lo lo ta tu por kala mi ya tu oi a fa pe o yo se wo ma sani pa anga tu tino la unanga ya tu fa talo fa tu ya tu oi ya ma fa ma lo tu ya tu wa fo tu ti ma fa va ma sani pe afa pe wa emel manuel fa to tenga to tele ni aso talo fa tfo iwo mo pa anga wa me mai mai la to lo ver to tu mo la na ngar su fongo sa to ngai fa ma la to pa anga to tino ya ma lor to wa tai mal fa to to to to ya pe afa pe to to nu mo manuel mo ta ya ma la wa fo wa mai anga lu ngol ni aso ya to to tu e ui na malulu tel tonu alo mafan fana pele lo fole tua tonu ai ngate chas ya va pe na fe ngai ngal we ngai manava ya ono sai se fa auto ele va va ve alo aso va ya so le o te ya wa stof ya so ne yo la so tu pu pe no fa ya tu le va ya so mo le va ya so la ngo le aso le fa ta fiti ama to te li maso ngal we ai uma lo le aso tofi fa ta fiti ta wolunga las fraile uma mai tulanga inga luenga ya ai mafofaua nga isauninga matapua inga ayo ole astofia ia ole eva lofau malu awan ingalo afapio isfa malo stino la fiafi sifangu vai manino lele ya manatua tayalas freidi eleva apio nesias freidi neile astofi o fatfiti tawalunga tayalas freidi nga luenga uma nga luenga olva yasa ya failo at fo ile tapo inga mal fa fo nga le uto am tadir to to masani la po kalam sa mo le si u fo nga sa tonga la tu le wala le vol valu tes maliva win family bo ya la to un masani e te wa ta mate mai po ile ne va va o a fa pe te fa fo nga mo si si ile o ya o tu langa le malulu ya wa fa pe ole atete mo ya malili e te ole ngona se le o ya ona tiri malili ya le e mana ia leo telefo ile feula mai fafo ia le ea e ona lagona ai lole mafanafana e afapeo i luga lauala ia faifai malie lou sa o loo iou aao lou saoga lemū faautauta lelei aua le faanatinatia e afapea na ua eaga atu i aiga uma ae a feʻau magaluega kia ne e le valuvalu tesi ma le iva win fama le mō penana momoli o le tatou porokalame ia a'o iai foi tulaga o le pisi o le auala aua e te toʻatāmaʻi a e maua le valuvalu tesimaliva win fama le mō ia o te otonu o le a leai se faalētonu iā toe ia manuia lou agaʻi atuiluga le ala o nosaʻi tulaga o le pisi aua le faanatinatia e te taunuu lava i lalo o le uatu e foi se telefoni e valaau atu alofa mai o mata awan Italia te ua faina o ilo vai vai mai ngā ruenga te ua mauai mas fafafa ia ile tūlanga i fāsaranga nga ulfau tuanga nā tātu prokolami ya tu nivanga le fiafi al mesiri faafitai na ua emel mruia alfatau tenge ngā ruenga ia faifai maalie la ia o lo sae lungo la wala ela tatu se atun musical mana vanga luenga ya ile ne fu ya stofi ya so sfurma leono ole masina o you like ne fu to sanga lu o lu ono ya le wo tatu o lia mal manuia le lo fo malanga le o tatu tua ya e fata lo fa tua i fa mulia tu ela ton so fu malia so sfurma leono ya ole masina o you like ne fu to sanga o la alma tua so fu ya happy birthday to you happy anniversary to you ya pe afa pe ni singa fe nga nga mani a fainga mafutanga vole tu fatasia ya e fa munia toile unanga fonga sa tonga ya oi ya le la tato se ya tul musika mana vonga luenga twi time show ile nei vaenga ole fefi munia lo fa fonga ma lo fa sa sanga via fo lo wanga ya tulungo le ala
1: musika ole mana vonga luenga le tato masani ala u pul kala msa mo le si fo fonga ole sa o tonga ya la tu la wala le o valu te si ma le iva win fa malbo Sekia oe, sawia.
2: Ua, sorry.

0: Lua sulma tasi minute u tele tula yono. Fasa usau ngaro tatu watunu malau faafo anga ilungo peau munga lor nefo ya stofi. Tau tua faifai pea lau pro kalami samuari si ufonga lo sato tonga ratu la wala lewol valu tesi maliva wind farm al mo. Toi fata alo fatu pea fapeo lefta e mafuta mai. Te tonu e wina maru lua e te tonunga lo maru ali pea le tapua inga mali faafo anga si o tatu watunu. Anga iatu se vainga la tamai tala le tau. Sifurma lima tike vili mafanfana na yele so. Vainga mole aso ataya ole asuru matongo fie le la. Ang yangi fo ili savili. Ole mafanfana le aso ataya ole sifurma leono tike ri. Aso to nai ya efape na fo I ona awa oa. Ole awa aya fo ili suru matongo fie le la le telo teimi. Olona mafanfana sifurma leono. E pe tai lela tatu anga isa awatu le tatu porokalame o le woto e tonu le salo fio nga ta efu maria le nefu ganga le fiafi e a awal fa sa unga le tatu tunu fata alo fatu ma le fa alo alo le o fio nga ta efu ma alo te efu manuia
1: ea e fata alo fatu le sunga fata anu lua I e fa manulu watu le ua wa pool off le ka avale langa ue matua I pisia le awala mai le area lea o te ngalue ai e alo na winga e lu oa tele fale lo na winga wa tapu ni fu ima le tapu kalame ya ali ele ali ai fa malu le un sai mai fo ila sunga fa tono fa malu lu atwai wa tam fire twai all time al palang ya ali ai wole im fire na reach
0: ya malu fa stay all poli piana si el fia fo yo na fia ngai manga ruenga ya sa tal tal lava ya mo ne fo sa unwanga ya ne te wole tal fia ngai mal time ma el ta por kalame ya me si fa stay le umanino le yatu ya pa fa pio na wa o ilunga la wala ya watu le ne ya vanoa ya wa for tfa wo winor tato proclame ne fo iru va ya so malo fa alor tele la ufionga taifu
1: ya e to watu ar visili le ai le yaru tap proclame o manino le mai o no le area le o te a ngalue ai o lo fa ila va singa pa u la titi la va le o le network area
0: o
1: manino mai
0: dua ya le matua manino to al termine fa mole
1: ya mole ya mamoli pea la fa fa te le la va la sunga fa tonu o no o lo un sai fo I mal fa pa pali fo yo ilunga fo itu tima faiva le nei tole afiafi ya au pia ona ufa atalo falo ya lava I tupu mai ole tato watunu le pa ya lasi lasi le tato watunu ulo mafai ona tata pua imai ya waa fo yo tato itu tima tato faiva ya au fo yona ufa atalo falo ya lava I sui fafi ngainga mula ato fatua I so si fatu fai taulanga ya ulo mafai ona maua mai fo I le poklami na changi ni mayuni link ya ulo ufa apia ona tatalo matapua I fo I ya wa fo yo tato faiva lo fa pe ona tato nga luei ma lo le so I fo manuia ma lo le fo la manuia ya ta lo fa ta lo fa lava samo
0: ya ma lo fa ftai do fa fo ma sio tato tu ne wi na malulu ya le mata wa tu lo o ma lo si da va lo si fo nga ya alo ya yo faiva ta sala manuia ne fia fia fa fo ngor tato tru
1: fa ftai lo sunga ya e ma lo lava le ta wa tai ona ole tu langa wa I mali sila fiel malo le tu nu la fa se lo ai le va ina ia fa pe ona se fe ina foile taimi mo lo a mo le tatu po kalami ona ole va ya sole nei ole a matalia I fo yo a ona alu mo fa na ole te yo I le lo fa ye sina pisi pisi ye ni ma sta nga fo yo lo fa pe fo na tam faile yum city council ye fo ia I fo inicio pa fitauli tonu fo yo po kalami na I pa na wa a wa oina ia e pe tu langa le lo ai ya inga I fana fo ye le le fa longo mana I fana we le lava le inglisi ya o tulanga fa pena ya wa ya le nga na fo ile o le sign language po le auslan language tono australia ya le fa pena o ta wina I fo I ma so ne o le au pa ya onga o lo fa pena so so ani mo ila so uti uti mala mala ile fa nga ina o le nga na I so time ya o te mo mo le fa fa tele fo I ono ne ya va no le le o tu ina mai e fa nga ina fo ma se tanga sa sa tu ina ida tu no ile nga sa ile ya ma malu la wai tele le tu no ro fa pe na ma tu nga lu e so se pa no la va lo fa pe e pe a ma lima sfulu ila so fa pe na a wai fo ile yum city council ina ia fa pe ona sa ai fo ia ile tu langa fa ma ni anga lo o fo ina fo ile malu australia I tu langa tau a education pathway ia po le fa nga ina o le nga na po le sign language ia po nga na fo ile lua I mo lo si la fia e fa nga ina ya ila so le fa longo ya ila so e tawaso po fo le ai po so la fa pena ya ba ila so le lava fo mala mala ile nga na fa nga ina tono australia ne lua
0: Malo, mana ya, mana na fu fanga wa alo yaile ya le societe male fa la tonga. Ya to tonu to tele na tanga fa penalo fi mo fu na so son. Ya am salo lo po i fo ni so tato tonu o lo vel vainga le taif.
1: Ile tulanga na le ile ya o ina pe.
0: Ya le ai tu nga a i vainga i pe o au longo noa o ila to pole silsila.
1: Ya to tele lava a le taua fo ia o le taua ona o se taimi mo mo fo ia ia mai e taua tele nei pokalame ua ba ai fo ia le malo a ona to tele tonu ana i fa na ulai ti fo ia le fa toa o tawinga ia o lo fa le tonu le ma fa fa ma tu langa fa pina ia o po fo le va ai tele o va ganga ia lo va ai le malo le la ua saunia i fo i ni se professor mai lunga Brisbane ma Sydney ia o ese le matang o fie fo o le aso atoa na le la sa fa pia ona se tu fa ia ia a o lo fie fianga ona na o aru sa mo le na ia tonu i tulanga le wai o te tonu ia le la e uma longa o aftu na usunga ia na ia rulola ia le o te msalo o le sin sa fa yo ile leile ale ale tangi lima ma le ponga saltunga ia no no ina le la fa tu le ma sa te fo ia wa tu pulanga ma ano ma fana ur ta so tu no lo fa pia na lalam papa au tu no australia ne lua
0: ei malo malo le sa di malo le si fa te fo lo ma wa tu ia le la ve ai ma oe ia wa ve fo e fa ma su yo sa mo ia ile fo i ta un fa nga ma le fo fa mo mo ia a manu ia fa pe fo fa na fa so atu ni si ia mo le a ta ma le a fo i le to mai ya o se vaenga le leitel mo tangi di ma unilink ya mo na yo tatu tanga tama ni fo lo fie mo le so son
1: ma tango fie sa o lele la vale sa no anga le luai tu mai fo ma natu el ma fo fa uno le taua e se fo ile mata alia fo yo ia fo i plo festa mai son wa australia wa ese ese la le fanga ese mai fo ita so mata mo le ngana la vale fa sino ina i sign language ese mai masamoa ese mai ma america ese mai mai nei ia lona winga etasi lava ai iona ese senga i mataitusi ia ele ngata ilea o fai numera i le faonga ina ila toe e simila ia naba ai ai foise tele mai o le sao tata tata samoa analela sa o fia fia lava o na faalia fo yo o nisi o matatia ina ia faapia o na adwalu idu maritama o ainga mai sa lele lava la usunga a faapia o le ato e faapia o na fataunu ina ia la tamo fai fo le tangi lima ina ia faapia o na puya li ili tato atunu wa o le taua yo nei fo i maftanga le ngata ilia ina i fana o lo po le vaai po matua fo i po ai lava ia po na iti nama na ita maa o le lava le au tau ina le inglisi mtulanga faapia ia le la ua fai ai nei fo fuanga ina ia faapia na fala o etele ai wale lumana i taua o le tato atunu ia le ngata ilia o lo so i fale lela o te mesalo li luai ue yela ufufuanga ole awa wisa mwe ba itato palmia awa o te mesasi esili o na fai ngopie ma masa ngopie lelumana imanuia o alumfa na ule tato wa sinu uluai
0: hei mana ya mana ya tele na ufufuanga pe afa peo ya o se vaenga lelei martaua e ofolo u a soifua e tautua ma ona mosi o tato wa sinu ya mesial temine umatua manuia lfei nga malo ya au tatun ala matua fau masoloi tangata la ua wa ya ili vaenga lea ya ona ole so na alu fo le lunga o ape fo ringa ma a ya ona te lo na wo tele nisi wo ngungu o nisi wo le lo ni me a ya a to no ya nga mo la nga lu nga le a fo ina mo samo
1: ole masang o fie tele nei o se fifia nga sili ona e se a se a lava ya iwa ole tu langa lu ai sa sili ngia lava i tanga ta pasifika sa tu fo ile ma no ta tala ele council i tangata Pasifika uma lava ia afate ia na lela ia na le tasi lo unei tangata ta tu ina atu ia ia nei fo i ofaina ina ia faapea ona faafaingo fia i ona alualu uma ia ae tatalo ili anganga le atua ina ia faapea ona faatele ina ma ia faatupula ia pele nei a pofuanga tatawa na malo le lao ia mose lumana imanuia o tatu tangata inei ia malela wa itele i o tatu watunu ia ele ngasa ilia so te panua lava lo alalam papa awa le tatu watunu e te tono au stadia nei lua
0: malo ya tato talia ya talsia ya fawa wina ma le leise tau nuunga le fwi fa mwe mwe wa ya unga mo so se atunu ya me si fwi so swani mo na itangata olo fia mawa ya mna unga ma le fwi vaeng
1: Ia, malo lava, ia, pao le tawa ia te au, ia, ua fata unu ina na fofonga umale aso atoa an le la, ia umale manuiera le tamufainga, ia, e te talo pea ile nganga le atua, e ia ia nga duenga, e faa popo ana ia, ina ia fatele ina, ili tamau a inga, ma ia faa la wiloa, e foi le poto tumaima le, po le, poto lawaitele lea ina, ia tufa ina atu foi, ia ua foi le tupulanga talavou, ai maite lava lo oto otele na i, tupuranga taravo tatu atu nu olo o le mafai o na yei ni fuafuanga faapea ai o te tatonu lo aie faafai ngofi e foi lele o na yei se mtafai oi ina ia faapea o na tawaveina foi wole luma na imanuia o tatu tanganta pasifika ai li ngata ilia o tatu tanganta Samoa mai Samoa lava ia ia o te tatonu o le vaenga mo muale na o le tapo kalame ia i umane manuia foi fuafuanga na ifanau ia wa amatalia foi pei ona yei nei le kuata tolu ni nei ia o te tatono lo utape na pena foi nei matua foi lea wato o tele nisi o nei whana we la afa awina nei tausanga ma faa mutaina foi la tu wa onga mai le fasinga ono ai le ngata i lea o le fasinga foi lea le au early years lea matau te ngā lue ai ina ia faa awina e o ilunga le kinder 3 ma le kinder 4 ia ai le ngata i lea le au le great brief lo na winga to a tele preparation sa nei matua ia lo pisi e foi faa stai foi I nai matua foi ai mai se nai alo manai fa nau o lo fa pe ona tava ai a foi le lotolo toi foi nai matua tangi sangi atu le nei lava va yaso atua ia wale a mai ona fa nau tinga ni malu lu sa o ilo sunga e wai tau fa lungu lungu mai e fai lava sina fa la iti tele leo ia eta mo fai atu lava luai ina ke fa pe ona fa mali e ina foi le puili ina le tasu atu nui tu langa pe ona ia ile nei a fiafi ia ai la ta se e atu le va inga leo le tasu si tenye pe ona o fa asa fua to fo il vai asun tuna in eipo o tar po mawa mai lua
0: ya mana ya mana ya tene il vai nga lea pe no si nge fo na vai aso pe afa pe o ya ise ea se afo ise tala la tamai ya po fa avau pe ali ya fa manu yanga po ua ya ise vai nga fo ile lapta ya ai
1: mana ya o le tulanga la vai ele aya inga fo ima le tanginima sa fa pe o na tuina mai o lo fa avau pe ali tato si teni lo na winga ile o mafai o na tau fia o loo faa awa upea le siteni tulanga masani paulo na suinga luai na amata mai o fase lau so o lole ye le fase lau iwa lima ale tulanga le waiai wa lima se lau iwa lima le tau le siteni la waiai ia lo na winga wa siisi ia ilunga lo na winga ole tuai ana tato wo ia tuai fo ina peo na batu la utala e ini se ila to wa atoa le sausanga fo ile le faa tulanga ina wa oisi umailo apalai la to permanent resident peye faa fai ngofie tangata lae PR na also it tonu it tasi le tausanga e te nofo ai lau alau permanent resident ia ona tasi le tausanga fa fainga fi lona su elo sisten pe afa pe o ye le PR te elo na winga o komiti anga ia le tonu ana le lus furua fesili o lona winga fa mai na lava le nganga in listi ina ia fa pe ona fa fainga fi le mpai ona fa li winga le tulanga le amor selfie al malo tatu atnu e fa wau pe al nei tulanga ile english pe ona se se ina tuma te siling ia e fo ile official immigration ini e fa fa ngofi ai le tali mai fo ile malo le atunu ia le tau sanga la te tala mai le sifuru valu anga ilunga le lima sifuru iwa tau sanga ia pe ana sila fia fo inai matua fo ia wa unu sifuru anga ilunga le tau sanga wa unu sifuru anga ilunga ia o la tau la ia e fa ngofi ia e le mo umia se te suenga ala tau ia e paule meo le apalai ma ia fa an lo file mucho tele nai matua le wa wala tseni ai ia ila to ia na yalo manai sana so so ani nai matua se afa pe olai e no foi nei afi mena mir tseni ia em fai lava na fa tumu le formula nai pe on sila fi ai lo tele a lingi pe on sta no la sunga lo ai ile tato tulanga le tseni ile o ye se suinga i tulanga uma pa ona suinga ia ona i tangata fo ia suinga fo ta se suinga fo lo tu ia ile immigration nai tala ta foie le sa fa pe ole le au senior minister po ila to foie le au afeliti foie a tala ta ta ua e ta alo mo e suia australia pe o isinga tu langa fa fa ngo fie la to ona fa ila to sitseni ona o la to le la te representing australia o ta sina fa po po nga foul na le o tu itu tono le sitseni mo ila to e ma fa nga o komiki fo ile le la to sitseni ila lo pulenga malo australia ya ile nga tailia o inga ali commonwealth ya itulanga pe o na tangia mai ai lua
0: ma na ya ma lo fa tai o le tulanga le ile ile se le ni le a ua wa ya ne sitseni e to tongi te mi apala ya pe fa to atongi ina ua fa mo ina lo sitseni
1: e fa tua uma wa manu yela si tenion to tongi lea
0: ale aparai na tasanga
1: ma ia le tasanga pe a uma faile tasanga lea e aparai sa wa tasanga la so ia ona sen mai le ola ia le faile su inga ia ona umalola ia le fa tua tongi e loa ia mai le ola la justification
0: e la le la mana ia le fa pe ta ta e tongi mo mo se le ni lea ia ona fa ta ta li le pe ta li a pe le ai wa msalo e a apalai lota ita wa taumo no meano ta apalai ya ta tonu le sfale tonu se vanga nai we ni ata sa se vanga folo sai se ti ai po afai nai tonu a
1: ya tele le vai diu le wa e afio i fo ya ipo wa o ya i la usa no anga duai pa sa manino le malo le sa to atnu a fa pe sa e soli tu la fono le vao ni sila ma stadia a lo ya i lunga le lisi la soli tu la fono le mal fia le le u mana fa na ti lie te tonu nei no na winga ile mafainga faila si ten afa pia lo yeini sala si tele ilungo lo suafa ito tono le big road o fea lava tono le malo lo yeini tulanga fa pena ele mafai e need lava lau a likilia lo unua po lo suafa poi ina ye fa maoni ai wan tulanga dea ele mafai ona yeini se ila tono sa mafai ya ainga reject by ona le tulanga na wa batua application abe wa menga life process verification they accept pe apetalia pe letalia una batulele ye mai sa wa la to le final quotation ole afolino ole quote ole tulanga le ina italia ip pe alo ier tanga tali ona nofu afa pe la tuala nga la tua so a sala mai malo history lunga ya o taifule pale tonu tulanga le ola ar tava le masau tulanga fa pena ya lo nawinga lai no fosala de tele sala mtu langa fa pia ya ole ali mfayo na fa ole a fo fo ina ina ya manino le leima ya kilia le va enga le fa to a mfayo na via oi mstanga ta nu ete usi sa itu la fono australia before you sit your exam lua
0: mane tele tulanga le fa fa le fo manino mamla mela te fa long long wat ya msalo lo fa pena fo fa fo ta po ya to so ta to tu nu ya ini si fo la to la ele fa tino ina le ya o mana tuol vaya son te nel mafu angana no fsi de tu fo ila ufionga ya me sor ta to por kalami ya po ise tala la tamai po fa o pe ya fa manu yanga pe ya wale vai le ta te to fa longoto ye inicio a o fa ti do ina pele ta sanga mo si chen ya me si fa ftai ya le wa fa manu no lo tala pele ava no o va tu male ono sfulu lo ringa ele inicio nga fa ya
1: ele inicio nga ole ta wor tu langa de fa manino to ima ye fa maoni ai e to luana ye uso ye wa fa mania ina ile va ya sentu na nei ya luna winga le wa via ya pe o tu langa ye mana tu foi a fa pe te sau ite sau to tonu nei a fa ta sanga na ino foi nei ya tam fa do le apalai nu ai fa le declaration le ti kle ai o e sanga ta nu le ya va tu lo ki dia ya sau sa o ai le ni sa la le in tu langa fa pena ya le la u fa mania ina na yo la so ai nga ya ai fa tai le li o lo fa pe ona fa wau pe ale tu la fono ana luas fu da fili fili e mai ya pe is la vai tu la ha ole o tu la fono la va tau australia la vai ele mfa ina apala to tonu ya fa ngai nai fo ini so fo fa ngai nai ya e fo ina le da fa pe ala ete mo o mia le tu la nga le te fia mana o mia ya ma fai la va ona e susu atu ile immigration ele package nai mai ya ti o e male cd nga ite mata mata ima eti silo ya i fesili ya ma emana tu ai foi ma eno fono koi ma o ai ma ipa matani ai ai le yo po lunga fo ile online le immigration ile page nga ai ina ia fa pia citizenship area ya na na mai fo la io la to information i tu langa ina ia practice ai ai le ya we faile e si teni ina ia fa pia na fa mani ina fo ile malo le tnu ulua
0: ni mana ia aftai fa aftai mo fa mani no ma to e fangu fo isio tatu watu nukma ila tau e lei ea wa msalo nisi pe sa taro sanga ea wa le manuia ea ufa pe na fo yon sisi ilima wa le ai ea po nisi fo e wa anga ia tulo wa tau watu i tulanga fo fa sanga ia mu computer mu tulanga fa pe na ea no teada ufa pe le ai la ata tia ia se istin ea me siri fa aftai o lea lava e mawa lea vanoa ea e ila tau fo ia lei fa manuia ina e lei taro sanga ea le tala lea vanoa apalai mole vaeng a taif
1: ia olo tu mai la vai australia ole tu langa olo fa mani anga e ta ua tele ia mana tu ota to le ila lo sitin ni sila a ia wa mole sir fir mal let nu wa u ia lo sitin ni sila wa to ne ile tol futa sanga o uno po mau nei ia ola o te pi a te toni nei pe ona sila fia foi ola sunga al fatun
0: e
1: te misalo e tusa ale le va ale ta te o fat ai ai ole molimbau o na o fo fuanga fo iei I nai mātua, ai mai se nai whanau I pili o mea o ngā tamaiti o hekita tamaiti o tūlanga whapena e whawhainga o fiele kost te tonu nei I awane I tūlanga whawhainga tā I medications o mea umalawa ia ele ti silo e Australia ai o te tatono ele a whaina pele si teni lea ni sila paole mea le te talo anga iai ia e iai ale fuafuanga le malo ia toi oku meki ale si teni ia tangata ni sila I te tono Australia mana tua nga whaina tato si teni lea ona o le tero mea ia lo te tupu mai I isi atunu o le lalangi
0: e
1: wa api atua ima ni sila a o ni sila e paipa anga pala talata lava mole mole si fiel malo tato atunu ai lo ta mo fai lava ina ia whaafai ngopi e tato tangata ia o te tatonu ele o mawhai anga o kiekti la tau o le pas makle iai e pasi ele makai pasi ai fitu limpa tene lo na winga ele ele tere tele la kia leo faapea mai se lau pa tene fitu limpa tene te pasi ai e avea I oe matangata anu o tono Australia ia o mori sirfia na malo tatu atu ia o te tatonu pe ia na fai atu e ele package ngai a mai ele immigration ia te oe te request lava iai ia na mai loe te sirfilo iai fesili ma ia e tata ngai fo iai ma ia fai loa ai ma ia manino ai foi ia ma fa fa ngo pia wata tonu ai o tele ni so ita to lo ia ina ia lo mana ifa na fo ia o lo o ngo qualify le mai ia fa ngale le le poto el sama martene ina ia fa pia no so so ani na yo ma tua ai mai se na yo ai nga ia fa sa fo le le mala mala ma ina ia fa pia ona so so ani a tv ai a wale to ma ai ngo sa so no itu no australia nei lo ai
0: malo malo fa aftai mo le fo mta pu mana ia ma le taua ia le fa fo ngo so ta to tonu ya e tulanga fu ipo na ye ni awala ya o sa ili nga manuia le tonu fu Australia ma ve o mtanga tanu Australia ya na ele to popole ale ya ini so tulanga ya ai mse fo so so ni mo na yo walo ya ma ila to fo lo fenga ma onga ya ma lo fa lo lo fa ftai
1: ya ole tele nga le ta wale o tele ina ma so pe na va sula utala le o la ta ita fo tuanga na yo tau so la itia na fa to a mai mai ni sila e o tai fa ni tau sanga ni o e fai wa nai la iti whanau ia leo whamani aina I le vai asun tuan ai nei o e fai e o la vai sau fai ia tanga ta wha ngā le mana malama mani mena tu ai ele tamā
0: mani
1: tina ai adu lea onga ia ina ia wha apia ona wha safua ai fo I le wha mana tuina fo I male fua fuanga fo I le malo Australia o lo sa mo fai nāti na e ai o tato a inga I te tonu Australia nei mo le selfie le malo le tato tunu ulu ai
0: mana ia ia malo tasi na fai te inga fai ngofie ya na wa mulma wina ya na na fo I to fa fine ya po na yo so fo fa mneina ya I tulanga po na yesi senior no winga ya o selu tau le mo ta to fo mai la to le fa tino ina ya wa tau na fa tino ina ne fo I va nga o tau sanga le wa fa to ate at mo le af ah ya
1: et sa wa le fa to a te na titi ya ya wa ta to fo le financial ya e sa lo fo le umar ne fo I tau sanga ya ta tonu e te lolo ai o te fefe lava ni meolo paka ilo ta vale ono lo pisi tere mai ta
0: hey.
1: But anyway e o ta ua tele le tulanga lea ona ole tamau a inga o tato tangata o ono nofo ina I tele na whainga luenga tulanga whapena a whaonga a inga o lau o le si ta ua lea luai o le whaonga a inga o lau livi kea lea lea e tipi lava o ita songa umar whainga o lau test
0: hey.
1: E a wale tele o niso ilato ele o malamalama tulanga lea ma le whainga o lau medikia collection fo lea bana tua le lei a kalau au talavai ia kipi umani siki ngai wa mere lo ye le tato ATO foi bo tax foi ina ia mana o mia lava e te fa popo uma mai le tau sanga a tua mai last ye o tau sanga nei e o va ti tua le tupe e mafai njoy pek pei uma mai ae le malo tupe e taimi a vato ia uli siti ia ia lo na winga o lalo le merikea e o ila e apalai e fai stawa ila u sangata le e fai ala u tax e faia ia tex a tato feeling a tato tex o ilai ave uma ia ele proof lea wa o miena la wata pali siti no na winga e ofo ime me o sifurua ima tulanga fapena e pe yona sila fiel malo le sinu on ta uana a wala nga lewa to o tele niso ilato wa claim pe pele niso vaenga ina ia fapea ona fa manatu pele taso sinu tulanga ia ipu ipuinga ia ai maise lava tulanga o mea lo fapea ona tangatanga ifo iai ia o te tatono fo ina wasila fia fo ina malo tatatino ulua inunga upenga spailangi ile tulanga lava lea ile ba o fainga malo ia ia ile taimi nei pe toi tula ima ile leipa fo lea lava le tulanga lea o iai au tatono tato te talo ia toi tu mani tato leipa ia wale te mau ainga mani alofo po i tangata ina ia fa apia wana fatau nu upele tato a maftanga mafanfana mani tato a campaign fo ele leipa wawa o le leipa ma yo ia wa uno fa na uma ya o le leipa re o te tau tuai yo o mai lava le taimi nei o te tatonu fo i si fare tu fo ile o Paulin Hansen ya o te masalo i tere fo i niana ia fo i so soani ya o tu ato na so soani ia o te le mai loa ya inisi o fofu ama tama o ainga fo i ole nei fo i alo fo i le tenu i tono Australia nei ya o tatonu ia tu lama tato tato leipa ina ia fa peo na lango nango ina fo i a wale luma na imanu ia o tato sangata ia male lawa i tele o tato anu o lo fa apia na lalam papa au tono Australia nei lua
0: ya malo malo fa aftai mana ia fo i le tulanga leo fa manatu mai I vaenga le lafonga te ne utato yai ya I le fai un honito sanga I lato fo yo lo ta ino selselenga mo le apply fo lato tax ya ai na wa fai lo mai ni vaenga fo ile a ua ma fai ona claim ya e pela o tulanga na I vai a le tala vai ele ke mis
1: ma na ia tele wa fai na ne merikea la le ya
0: ei
1: ave lo merikea le te tonu wape o oli siti ya nei o na ia inga una yeisi client lena na momia mai le so sani tu langa le a ye tel sa wa la medike a mai umali city nei ye na e lola ye ale paso a page a nga e ke manga e claim uma ia fa pela o o se o lua o e te fainga ruenga e te tonginga de food medication a lota o lua ta sanga atoa
0: ai
1: ye ta u ateli a te fa popo umali city ya e to e mau atoa uma mai ale va enga le sa e tonginga e out of your pocket. Yeah, it's a claim lalo me ta ole livi fi le sa e tong yen malo. Ile ta sanga to. Ye em fine to e mai to tong ya to mai alba enga tu pelia sa fa pion fa aluina fo ya wale le ta ma fainga fo to no le ainga penga singa sel fa tu apo oi fo ia po na ia lo fo i mana fa na upi asi la fia fo i ti na ma ta ma tu e tu langa fa pena lua.
0: Mana ia fa pena fo ilal tu langa le ile ile a fo ile tu pe fo ile la fo lot wa.
1: Ia, e tā ua tele le vāenga na a, e eini se lato ua, e ua mawhai, wa lewa iene mea fōa le mālo lewa iai, e eini se lato e le la fōa ni sifuru ai, mana tua le leifa a fōnga le mai, e le la fōa ni sifuru ai, ai o claim, a, e iloa uma lama la taxation langa, e le rivi fōa le taxation lewa uma ni fāmana tu mai, e te ila ua, ua fai ni tu langa se se, fō ia e eini se o le mālo le tunu, ia o nā fai na ilea matoe wala au mai le tangi lima, ia ona le ai leo se fofanga tangi lima e toi se feinai langa ilima nga tangi lima e latu pepelo fa atase tuai ma oi
0: ini
1: tulanga ai se feinai oe ai ave ia oe fat pui ia oli tulanga lani na ia mata alia ma mata ala fo i tato watinu uto otele ni toi lato I surfa inga ia I va inga ia le fa ia claim tax po ia I tua ia manatu le le ila ia ia tangata I fatumua tax wa uman le stala fa almalo I tono Australia ia fai le le ia ila ufofuanga o ele va ia tulo e telere tu pesa u ilva enga lia eo solo ia a tulo u sa moa ele o se awa inga a ia manatu ina ia fa taunu ina pia ala e ala ngata tau o tato o tangata kerisiano tato tangata lolotu ia ai tato te faya ni mea tonu sili sili ia fa manu ia ai tama fa alangi ia te tato maritau tua ina te tonu le ekalesia le ngata ileo nu ia masa o se mea lava lo tato ngā lue ai lua
0: Malo faftai dai mana ye tun fam na tu le ta tonu ya ai longa lava a pe fo ye inicio la to fatino ina ya le nava enga o le ayo se o se tupe o la fo le lotu ya alu claim ya ai longa e ta si a woni tupu ya mi si faftai na wa fa ai lo mai ya m faina na claim fo nava enga e lo e la fo ina e la u lotu ya ai ele la vela tupe le la fo samo a
1: e fa tai le wa e o le vai liu le a e ni so ila so sa fa pe o na e ni taxation sam final to e le o tsoi ma final to e claim ina tu pe ia ve sa mo le ai fa amore mo le atu ta so tu sa fa le investigation ila lo pu le nga le sa fa pe o na vala au mai ese au mo se so soani e le final utali atu pe o na vasu is time o fano tu sa o to fa fonga ta so tu e le ma final o subsidizing a se untruthness wa le ina ia fa apea ona leo leo ai foi tatu tangata anu i tutonu inei awa fa apea mai le tama aloa fai tax maria o si to ina lea le lafo e pe mo ili tala lea ili tūlanga e le mawhai no utari atu wa utele iloa po ai to ina lea utele iloa fo utele iwa ai to ina lea to tūlanga la fa apea ya tato fai tete lava langa lo to tere lava ila to lo tam fai ele peti le maftanga ai mai se le ngaduenga tiutim faiva lo tato nga lue tono Australia nei luai
0: ya ma lo faftai ma nei fu lap ta inga le ya le yal fesili ma la mala mai fu ya me sili u fai lo mai ele ai ele tauna apalaia ya te le nero la fu ai nga isa moa ya po so se atulu fu nila ulangi pa unal vai nga tau le ue fai loa ya o lau tala vai talo fai ya male motsi ya mai o le tato telefoni ya to tam fai mai le ufion te fu le motsi ya ona fa o ma fu le tato por kala me le anga ya lo fa tu ya o lungo le wala o lo fa pe fu na e ma futa mai ya to fa talo fa tu le ufion a ma lo se fu mruia
1: ya fa ma lu atu lu ai e pe ona atangi mai foi e fa le tonu foi le nei area e ya lo no winga lo vai atu ko pe a to mai moli no winga fa pe tanga to le tonu o i vai pe si le po ame al fine le le
0: ai
1: ya ai le ai fa ma lu atu ore manatu la vai lunga la tau tua ma le ma lu tatu atu ya o te tonu na le paulia se tapena ua fa pe na tapena foi ya ma se feina foi ta sai ni pe atar fe ngai ai ma lu fina ngalo luai
0: yo e fa ftai langa fa ya lo fa fa ftai telele tawale por kala mi ni va yasu fa fo me so tatu tu nu va nga uma pe na etape na ina ma sa uno ye ye to tu nu ma tu fa mle ina fo ile tapo inga mal fa fo anga so tatu tu nu ya langa lo fa tu na ilu ngo le ala ya ai au mo ya sa u sa u nga mulmuli ya na tatu tau ma va ile ma lo fa ala lo tele tefu
1: ia faftai tele lava ila usunga patonu tui maunga ia bo la usunga foi a lua itongi tui maunga ia moli nei ava noa fa auro foi wa fai foi ona tapina ina tui foi a nei foi vai asa ta ilua ia wa foi le a pui le ina le tato watinu itu langa masani pei ona ye ina isuinga ye foi ina ifa poponga ye foi ina ito isenga ina ifa piana family ye ina foi fina ngalo itu sai mafua fuanga o lo fa piana matunga lue ai ya tatonu Samoa ya epeyo na watu le taimi ofano fa malulu watu isingangana masi ata mai foi masi loa foi ua fa pe ona tapina inai le tato tapu foi po swinga foi ma tato fo fanga lo fa pe ona tato ngalu e tono Australia nei ya maru avi fale finangalo ina ia fa pe ona fa manuia mai sa to fa manianga le au ona fa tava ya pau o se tapinanga ua mafai ona tapina ai foi le nei vai aso e lua yo te tono le au ngā lea ma ia whaastoa tu ai yo lo te tala lava le tātou te pone pe i ona selfia i le numera o le ufā balu tasi tasi tasi fitulua lima lima lua tasi fitulua lima lima lua ia e selfia le tātou atinu e te tala mai le itu la iwa te ia pā ia le itu la o le afpar pā le watu e vatu le afa itu la pe ana whaasilinga tu ai poi ina ia whaapia ana whaase e mai sau tek ani mafai ona tali la te ponilo na winga o luna o matou computer ia e mafai ona whaonga ina matou online all the time te lo matou ngā luenga online ni se tulanga e ni mamalo le tunu ia e wha malulu atuai ina ia wha apea ona wha imalu atuai le malo tato tunu whaftai e tupoi ia i lato umalava o lo maua mai o lato taimi mwala au mai foi ni suinga e pei ona whaase eloa mai sau tek matulanga whapena ia le amfai anto e tali watu po e tangi lima ma ia whapea na tali inama le mana onga ia i se tali e tali whaamari e ina ai o tau finangalo ia e vea le nei tu la e mamoli atu aila whaftai tele na iu tina matua ta maa matua tu i whapea ngainga mo lato patua e to Spotify taulanga o lo o mafai anta wa imo i tato ia wa foi le pulenga foi ma le a o ina foi ma tulanga i pei ana masani ai ia e mori foi la whaftai tele lau sunga fatanu luai wa ni toenga foi lau tau tua le nei tua le fiasi ia whaapia ona uspupu ina foi lo fonga a wā foi se toenga le tau tua ia mori se fia foi le malo le tato atu nu uto e taliu foi fanua whaatari mai foi fatua po le usa ia Evelina tui maunga ia mani no whaalo ia whaapia ona tai tai file mua le tato te maa langi ia maua foi se toofi maali le nei a fiasi lo usa ina ia uto e taliu atua ilo mātou ainga lo whaatari mai te whanau ia ai te talo ia maua ma whaafua loa lo tau sui fua Samoa o te alu fatele na ia uainga umalawa mai si whangai whalala tai muli whanua sale la valu malie a whenga ia male atu whale alili ia o te whaapea tu ai te alu fatele mo o tau whaaftai ma lo tau tapua inga mai lau whanua nei o te whaapea tu ai sui fua ia mai a manuia Samoa whaaftai lau sunga whaatonu whaaftai Samoa sui fua mai a manuia
0: ia whaa sui fua ia manuia lo tau tali watu sui fua

0: Ole na wa fa fonga le tato por kalame o se singa I mota nga se ngase ni foi va yaso. Ya, ya il fa mo moe fa fonga I le tua. Ya la tato fa tonga ma la tato tangiat. Ya le ni por kalame a sao fo le unanga. Ya e mana tua ina isi o tato tunu atoa mana yo tato ainga. Lo fa tato to lia ma maftia ya inisi o tato tonga ti nga misi o ngase ngase. Le ngata il tino ya a fa pia fo ili ma fo fau. Ya toi malanga ya tato fa moy le tua mes fo yo fa mo singam fa ma fan fananga inisio na tato ai ngolo ye fa bo vonga ya no le motsio maftanga ya le malanga al mali mulot ya ai fa pe foi la to um tonor to ese ya ye fa mo yanga al tato tua to mo fa bo pon al tato por kalame ya etem masani va so sau a le tem su fo ngol sa tonga O le wa fa tonu le tu la fitu ni foi vai ngal fia fi to fa talo fa to ya to e ya fa la vo ma futa ma ya ya fa mo ya tu le tu ya to e fa ma lo tu ya to e ya wa vo tu te m faiva to tonu le ya so wa fo le ya so no po le lo fa mo le ngal le le tua sa fa be fo na ta ape so lo ai ya lo ta tu tu no te lo ai nga le nga te fi au mga luenga ya ai fa be fo ya alo mo fa na u ya onga ya tato fa aftai le tua to tonu to fa atsia to ma futel telonisio ai ngal ne fiaf ma ya futel nga sua mes fo tu langa I sa uninga ya fa le ai nga a fiaf fa le ai nga pur masa ne I fa aftai ai le lo fa malanga le le tua ya onis fo ya ma ya tali nga sua la fiaf mo tel fa ma lo tato proclame ya male fa talo fa tu ya te ne fo va ngal fiaf mas foi la tolo fa fonga mau mai ya mai la to foi lo o fa fonga la tala mai lungo penga tfa ilangi ya to e fa manu ya tu ya to e ni fa ngale fa fila fa so songa ya ma la fa fonga ngo lo to ma foi sta to ma tanga ya no ta to ta ma vai foi ya ya pe atale tu la valu ele ya fia finei ya la vai ta to foi sina pese fa no fo file muerta po inga so ta to tu no ya ona tala fo ilo tato le na war tato to por kalame ya e pe ona e fa fonga yer to tua mala una ngal su fonga sa tonga le fo vai ngal fiafi
1: sunga la kurina lo moe moe moe moe so le kere le fo se fe a se lo fo se me ai fonga kama kina fka ola marco ya lo fo ku pesa wa bre la marmaro lo lo ke ai pa ka alo lo maro sia Jesus.